byagezwe 10. Imana ivuga ya majambo yose. Iti nduhoraho imana yawe yagukuye mu gihugu cha Egiputa mu nzu y'ubuja. Ibwirizwa rya mbere.

Ibwirizwa rya kane. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abari ukoreramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugira indwi ni wo sabato yanjye jewe uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Kuko iminsi itandatu ariyo jewe uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo byose, nkaruhuka ku munsi ugira indwi, nico catumye jewe uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza.

kugenzura ibice byacu by'umubiri. Kuki Imana yaduhaye ubushobozi bwo kubona, kumva no kuvuga? Imana yahaye umuntu amaso kugira ngo atangarire ibintu by'akataraboneka bikomoka ku mabwirizwa yayo. Yamuhaye amatwi ngo yumve ubutumwa buvugwa n'abasiguzi bayo. Yamuhaye uburyo bwo kuvuga kugira ngo ashobore kumenyesha Kristo nk'umukiza aharira ibyaha. Kubw'umutima wiwe, umuntu aremera ukuri, umunwa wiwe nawo akawushingisha intahe ko yakijijwe.

0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu.
1: Nshuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Uriko ushikirizwa iki kiganiro na Julien Manirambona. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya uduhaye ko kumva ijambo ryawe. Turasabye ngo mwemu yera abane natwe kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana

0: rino jambo. Tubisabye mu izina rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Reka rero tujyane nawe uriko urankurikirana mu gitabo cy'itanguriro igice cya 23. Turahera ku murongo wa mbere. Harasomeka hati: Sara apfuye, Aburahamu agura isenga yo kumuhambamwe. Sara yamaze imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yamaze. Sara araheza afira Ikiriyati Araba muyigushikanani. Aburahamu aza kurira Sara no kumuborogera. Aburahamu ava hasi, ava iruhande y'uwo mubyimba, abwira Abaheti ati: Jewe ko ndi kavantara ninyambukira muri mwebwe, none nimumpe iwanyu ahano kwizizira ho guhamba, kugira ngo mpambe umuntu wanje amve mu maso. Abaheti bishura Aburahamu bati: Mugenzi, nutwumve, uri umuntu ahambaye cyane muri twebwe, mu masenga yacu duhambamwo. Iyo wohitamwo yose abe ariyo uhambamwo umuntu wawe, ntawo muri twebwe yokwima isenga yiwe ngo woye guhamba umuntu wawe. Aburahamu ava hasi yikubita imbere ya bene igihugu aribo Baheti, arababwira atasangwa mwemeye ko mpamba umuntu wanje ngo amve mu maso. Nimuntabare munyingingire Efuroni mwene Sohari ame isenga y'Imakipera afise iri ku mpera y'itongo ryiwe, ayingurire hagati yanyu ibiguzi bikwiranye biyiciye, habe aho niziziye ho guhamba. Nuko Efuroni yari yicaye hagati mu Baheti. Efuroni umuheti abarira Aburahamu. Abaheti bumva bona bari ko baraca mu irembo ry'igisagara cyabo bose. Ati: Mushinga nahe, oyaye, enda umviriza, iryo tongo ndariguhaye, boni senga irimwo ndayiguhaye, mbiguhereye imbere y'ubu bwoko bwacu, hamba umuntu wawe. Aburahamu yikubita imbere ya bene igihugu abarira Efuroni. Bene igihugu bumva batenda se ndakwinginze, nyumviriza, ndaguha igiciro cy'iryo tongo, emera nkiguhe mahamba umuntu wanje. Efuroni yishura Aburahamu ati: Mushinga ntahe, niwumve, none gatongo gaciye shekeli z'ifeza 400 kunteranya nawe, nuko hamba umuntu wawe. Aburahamu yumvise ibya Efuroni amugerera ku munzane za feza yaciriye. Abaheti bumva shekeli 400 z'ifeza kimwe n'izo abadandaza bacuruza. Nuko iryo tongo rya Efuroni ryari Makipera aharabana n'Imamure, bonisenga yarimwo n'ibiti byose byari muri iryo tongo birizengurutse impande zose vyegukira Aburahamu kuba aho yiziziye imbere y'Abaheti no mu maso y'abaca mu irembo ry'igisagara cyabo bose. Ibyo biheze Aburahamu acahamba Sara umugore wiwe muri iryo senga yo mu itongo ry'Makipera aharabana n'Imamure mu gihugu cy'Kanani. Nuko iryo tongo niyo senga irimwo Abaheti barabirundura ngo Aburahamu ahegukire kuba aho yiziziye no guhamba. Itanguriro igice cya 24. Aburahamu atuma gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yari ashaje, ageze mu zabukuru, kandi Uhoraho yari yarahaye Aburahamu umugisha muri byose. Aburahamu abarira umubwiriza wiwe, umukuru wo mu rugo rwiwe, yabwiriza ibyo yari afise byose. Atenda nushira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanje, ndakurahize Uhoraho, niwe mana nyenijuru, niwe mana nyenisi, yuko utazosabira umwana wanje umugeni wo mu Banyakananikazi abo mbamwo, ariko kuzoja mu gihugu cyacu muri bene wacu, kuba ariho usabira umwana wanje Isaka umugeni. Uwo mubwiriza aramwishura ati, kumbure uwo mwigeme ntazokwemera ko tuzanana muri iki gihugu. None bibaye bityo, noba nkwiye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo? Aburahamu aramwishura ati, uzuzira kaziri, ntuzu subize y'umwana wanje. Uhoraho Imana nyenijuru, umwe yankura mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, akambarira akandahira aturubyaro rwawe nzoruha iki gihugu. Uyo niwe ubwiwe azotumwa mu marayika wiwe akuje imbere, nawe azaba ariho usabira umwana wanje umugeni. Kandi uwo mukobwa niyaramuka yanse kuzanana nawe, ntuzoba ugifatwa n'iyo ndahiro nkurahiye. Mugabo ntuzusubize y'umwana wanje. Nuko umubwiriza ashira ukuboko munsi y'ikibero cya shebuja Aburahamu amubarira nk'uko ibyo biri. Uwo mubwiriza yabira ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja aragenda, ajana ibintu byiza byiza by'uburyo bwose shebuja amurungikanye. Nuko arikora ajya muri Aramu na Harayimu, ashika ku gisagara Nahori yabamwo, abarira izo ngamiya zifukama inyuma y'igisagara ku iriba. Hari ku mugoroba mu gihe cy'amavoma, arasenga ati, Uhoraho mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze mpa kugira amahigwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu, impagaze ku iriba, kandi abakobwa babo mu gisagara bahava basohoka baze kuvoma. Enda se bibe bitya, umwigeme nibubwire nti, ndakwinginze ururutsa umubindi wawe nyweko, akanyishura ati, nywako, n'ingamira zawe ndaziha zinywe. Uyo abe ariwo watoranirije Isaka umusabyi wawe. Ibyo nibyo bimenyamenya yukugiriye neza databuja. Nuko akiri karavuga, Rebeka arasohoka afise umubindi ku rutugu, yari mwene Betuweli uwo Miruka yabyaranye na Nahori umugabo wiwe murumuna wa Aburahamu. Kandi uwo mwigeme yari mwiza cyane w'umunyakaranga, yari nkumi atigeze kumenyana n'icyitwa umugabo. aramanuka ajya ku iriba yuzuza umubindi wiwe araduga uwo mubwiriza arikanya aramusanganira aramubwira ati ntabaza se utuzi two kunywa kuri uwo mubindi wawe aramwishura ati nywa ko mutungwa anyarutsa kururukiriza umubindi wiwe ku kiganza aramuha aranywa ahejeje kumuha aramubwira ati hihinge mvomere n'ingamiya zawe zihodoke aranyaruka asuka umubindi wiwe mu bwato ariruka asubira ku iriba kuvoma avomera ingamiya ziwe zose uwo mugabo amushinga ijisho anumye kugira ngo amenye yuko Uhoraho yahaye urugendo rwiwe umugisha cyangwa atawo nuko izo ngamiya zimaze guhodoka uwo mugabo yabira impeta y'izahabu kuriba kwayo kwari igihimba cya shekeli n'ibyo kumwambika ku maboko bibiri by'izahabu kuriba kwabyo kwari shekeli 10 aramubaza aturi mwene nde ndakwinginze nyibarira kandi mbegi wanyu hari indaro tworonka aramwishura ati ndi mwene Betuweli uwo Miruka yabyaranye na Nahori yungamwo aramubarira ati turi nivyarire nivyo kurya bizihagije dufise naho kurara uwo mugabo yunamika amaso ahimbaza Uhoraho aravuga ati Uhoraho ashemagizwe Imana ya databuja Aburahamu itaretse kugirira imbabazi databuja no kumubera umwizigigwa nanje nyene Uhoraho yandongoye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja maze uwo mwigeme arirukanga abarira abo mu nzu kwa nyina ayo majambo kandi Rebeka yari afise musaza we yitwa Labani uwo arasohoka abandanya aho uwo mugabo ari ku iriba yari yitegereje impeta na bya bindi byo ku maboko ibyo mushikiwe yari yambaye yumvise n'amajambo Rebeka mushikiwe amudondeye ati byo nivyo uwo mugabo ambariye niko guca aja aho uwo mugabo ari asanga agihagaze iruhande ya zangamiya ku iriba aramubwira ati ngwino nyaguhabwa n'Uhoraho ni iki kikugumije kugahinga ko nteguye inzu bonahingamiya nuko uwo mugabo ashika mu rugo Labani akura ibintu ku ngamiya atanga icyarire n'ibyo kurya by'ingamiya n'amazi y'uwo yo koga ibirenge bonabo bari kumwe bamuzanira izimano ngo arye maze aravuga ati sindya ntaravuga ibyo natumwe uwundi ativuga ati jewe ndi umuntu wa Aburahamu kandi Uhoraho yahaye databuja umugisha mwinshi ahinduka uhambaye kandi yamuhaye imikuku n'amasho n'amafeza n'amazahabu n'abatungano n'abahungu n'abakobwa n'ingamiya n'indogoba kandi na Sara muka databuja yabyaye umuhungu ashaje niwe databuja yaraze ibyiwe byose. Kandi databuja yarandahiye ngo sinze nsabire umwana wiwe umugeni mu banyakanani kazi bene iki gihugu abamwo, ariko ngonze nje mu binzu yase no muri bene wabo ngwabe ariho nsabira umwana wiwe umugeni. Maze nishura databuja nti kumbure uwo mwigeme ntazokunda ko tuzanana. Aranyishura atoraho namangendera imbere yiwe azotuma umumarayika wiwe ajane nawe azoha urugendo rwawe umugisha, maze nawe udusabira umwana wanje umugeni muri bene wacu mu binzu ya data. Nuko niwashika muri bene wacu niho iyo ndahiro nkurahije itazogufata, nabo baramutse bamukwimye ntuzoba ugifatwa niyo ndahiro. Maze uyu munsi shitse ku iriba ndasenga nte Uhoraho mana ya databuja Aburahamu, niwaba uhaye urugendo rwanje nagenze umugisha, mpagaze ku iriba nte ndase nibibe bitya umwigeme asokoroka kuvoma nkamubwira nti ntabaza se utuzi two kunywa kuri uwo mubindi wawe, akanyishura ati nywako nteko mvomere n'ingamiya zawe. Uyo abe ari we wewe Uhoraho utoranirije mwene databuja. Maze ngisengera mu mutima wanje ngize ntya mbona Rebeka arasokorotse afise umubindi ku rutugu amanuka ku iriba aravoma, ndamubarira nti ntabaza utwo kunywa. Anyarutsa kururutsa umubindi wiwe ku rutugu ate ndanywa n'ingamiya zawe ndazihazinywe. Nuko ndanywa aha n'ingamiya nazo candamubaza aturi mwene nde, ati ndi mwene Betuweli uwo Nahori yabyaranye na Miruka. Candamwambika impeta ku zuru n'ibyambagwa ku maboko, ncanunamika amaso mpimbaza Uhoraho nshemagiza Uhoraho Imana ya databuja Aburahamu yandongoye inzira ikwiye ngo nsabire umwana we w'umugeni ku muhungu wabo wa databuja. Nuko nimwemera kugirira databuja ibyiza mu buryo bukwiye, nimumbarire mutavyemeye naho nyene mumbarire ngo menye icyo nkora. Labani na Betuweli baca baramwishura bati byo bivuye kuhoraho nta kindi twoshobora kukubarira icyari cyo cyose. Eheraba Rebeka nguyo n'umujane wigire abe umugore w'umwana wa shobuja nk'ukuraho abigize. Nuko uwo muntu wa Aburahamu yumvise ayo majambo akubita inkoro hasi imbere y'Uhoraho. Uwo muntu asokorora utugenegene twifeza umutwiza habu n'impuzu abiha Rebeka, kandi ahana musaza we na nyina ibintu by'igiciro. Baraheza bararya baranywa bona abo bazananye barara ngaho buracya. Barabyuka mu gatondo aravuga ati nimunsezere subire kwa databuja. Musaza wa Rebeka na nyina baramwishura bati hinge uyu mwigeme tumarane iyindi minsi nk'icumi cyangwa isaga muheze mubone kugenda. Arabishura ati ntacyo muntebereza kuko uhoraho yahaye urugendo rwanje umugisha, nimunsezere nsubire kwa databuja. Baramwishura bati hinge duhamagare uwo mwigeme twumve irimuva mu kanwa. Bahamagara Rebeka baramubaza baturemera kujyana n'uyu mugabo. Arabishura atego ndemeye. Basezera Rebeka mushiki wabo, bamurungikana n'umurezi wiwe, basezera na wa muntu wa Aburahamu n'abantu biwe. Bahezagira Rebeka baramubwira tewe mushiki wacu, uzubyare usasagare ugire ibihumbi n'ibihumbi, kandi uruvyaro rwawe ruze gwegukire amarembo y'abansi bagwo. Nuko Rebeka arikora, boni inchoreke ziwe bagendera kuri zangamia bajana n'uwo mugabo. Uko ni kuwo muntu yajanye Rebeka aragenda. Kandi Isaka yari yaravuye kuiriba gira hailoy yaba mu gihugu cinegebu. Bukeye Isaka arasohoka aja mu gahinga kwiherera. Hari ku kagoroba yunamura amaso agize atya abona ingamiya zije, maze Rebeka yunamura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya abaza wa muntu aturiya muntu ninde agiye guhura natwe aza mu gahinga. Uwo muntu aramwishura ati ni databuja. Rebeka acayabira umwitwikiro wiwe yitwikira mu maso. Uwo muntu yiganira Isaka ibyo yakoze byose. Isaka ajana Rebeka mu ihema risiganye na wiwe Sara, aramurongora aba umugore wiwe aramukunda. Isaka ivyo bimwirura umubabaro wa nyina. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemu yera akurongore agushitse kukuri kose Imana iguhe umugisha. Dusenge. Data wa twese uri mwijuru, turagushimiye kuri Imana ugira neza, kandi turagushimiye ko watanze jambo ryawe kubana bawe. Gira neza umwene data ahejeje kumviriza rino jambo. Ibi jambo ry'ubugingo rimuhindura kandi rihindure n'ubugingo bwiwe. Nibyo dusabye n'ibihe byose mu izina rya Yesu.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39, canke kuri 69351 104. Muragahezagirwa n'iyasezeranye itazi kubesha.

Nisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri ndamushimire cyane ndamukengurukire umukozi w'Imana Celestin ngarukiwe nayo mu kiganiro cyiza cy'ubutumwa bwiza biciye mu kiganiro zindukana n'Imana muri kano gatondo ahejeje kugushikiriza Imana rero ikomeze kumuhezegira ihezegire nawe wabandanije ukurikirana ibiganiro bitandukanye bica ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Saa 12 zirarenga ko iminota 6 hano muri studio ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri birabandanya. Ndagutumirire rero gushishikara uteramana natwe mu biganiro bitandukanye ndetse muri kino gitondo ubandanye kubana n'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ugiye kubandanya rero ukurikira uturirimbo dutandukanye muri kano kanya naguteguriye, ariko kandi ndakwibutse ko inyuma hayo utwo turirimbo dushikiriye igeje saa 12 n'igice ucu ukurikira ikiganiro ihoterwa ry'abakenyezi n'abigeme turigire indahiro. Kaze rero nshuti munywanyi wisamirize agakiza ku isoko y'ukuri ubandanye unezererwa n'ibiganiro wabica ku isamirizi yawe isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.

ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise icyo mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

Kwavuze rero umugera virus ya Ebola, ariko rero si umugera umwe, ni migera myinshi, n'umugwi w'imigera. Uwo rero wiswe virus ya Ebola nuko watowe aho. Hariho ubwoko bwinshi bw'imigera, ariko kandi bumwe budashoka buteza ingorane mu buzima bw'umuntu, ubuteze indwara. Na cyane cyane uko umubiri w'umuntu utunganijwe, hari igihe ushobora kwandura imigera y'indwara, hanyuma umubiri wenyine ukayirwanya kandi ukayitsinda ku buryo idashobora guteza indwara umuntu. Ariko rero uwo mugera wa Ebola, uwo wiswe ngo wa Ebola, hariho muri Zaire n'uwo muri Sudani. Iyo migera rero hariho n'uwundi bise ngo Bundibugyo S, n'uwo nawo nyene n'umugera wa Ebola ushobora guteza ibiza nk'uko nari mejeje kubivuga. Nawo rero tukaba tubona ko hariho undi mugera ugira kane batoye mu mwaka w'igihumbi n'194. None iyo migera ishobora kuva he? Kenshi iyo migera iva mu bikoko, iba mu bikoko. Ntidushobora kumenya aho ibyo bikoko biba byayikuye. Mugabo rero ububiko bw'iyo migera kenshi ama reservoir canke umuntu yovuga reservoir ya mbere ni ibikoko. Rero uca tubona chauve souris canke agakuba ko basinzi we ingene. Hari abavuga ngo nagahunga rema ngaga kuba kuba. Uca tubona rero izo chauve souris hariya mu gihugu kibanyi cya Congo giharanira demokarasi ya Congo. Imigera niho bayisanze mu chauve souris canke mu nkende. Aho rero nico gituma uba ukwiye kwigengesera mu nkende, mu nguge no mu bindi bikoko biri mu mashamba nk'impongo. Cyangwa byumva rero ko umugera wa Ebola ushobora kuva ahantu hatandukanye, ariko cyane cyane mu bikoko. Rero uwo mugera ukuntu ushobora kuja ku muntu uvuye kuri icyo gikoko, ashobora kuba yakoze ku kiziga cyane kuri icyo gikoko cyanduye uwo mugera, agikoze ko gakora ku maraso yacyo canke ku mazi yavuye muri cyo. Rero dushatuvuga amate, ama

sigura ko ukoze ku kiziga cy'uwo muntu yapfuye ushobora kwandura uwo mugera. Ariko kandi umugera urashobora kuwandura biciye mu gukora ahantu hashobora kuba hagiye malikide biologique. Tuvuze malikide biologique novuga nti ni ibintu by'amazi mazi biva mu muntu, aca tuvuga amasobe, amaraso, amate n'amarira n'ibindi bitandukanye biva mu muntu. Canke ugakora kuri uwo muntu ugaheza rero ukandura iyo migera. Ni ukwigengesera rero mu gihe hariho indwara ya Ebola. Ubwa mbere ukigengesera mu byo ufungura, mu byo wihereza. Raba neza mugahagarika kujya inyama z'ibikoko byo mu ishyamba. Byo mu ishyamba bahigi rero murumva ko mu gihe haba hari indwara ya Ebola muba mukwiye kwirinda gufungura izo nyama z'ibikoko byo mu ishyamba. Twumvise ubuhungarema canke kuba shovisuri, turavuga inkende, turavuga inguge n'ibindi bikoko bishobora kwanduza umuntu uwo mugera. Izo nyama rero z'ibyo bikoko guhiga mu ishyamba uba uriko urikwegera mu gihe haba hariho umugera wa Ebola. Byiza rero kwirinda kurya inyama z'ibyo bikoko. Ariko kandi kini nacho umuntu ashobora gukora no kwirinda ni kugira isuku rihambaye. Cyane cyane ubonye umuntu agwaye afise ibimenyetso by'indwara, ubwa mbere no kwihutira kumujyana kwa muganga. Ariko kandi hari igihe abantu baca baza gukora ku muntu ibaza ko bagira bamufashe batikingiye, batambaye impuzu zo kubakingira. Rero biba biteje ibibazo nubwo bugiye gukingira uwo muntu nawe ntoba wikingiye, cyo gituma ubonye umuntu agwaye afise ibimenyetso. Na cyane cyane ko aho bigoreye nuko ibimenyetso by'indwara ya Ebola kenshi usanga bisa n'izindi ndwara zisanzwe, ashobora gufatwa ukagira ati ni malaria cyangwa ukagira ati ni gripe imufashe. Aho rero nawe ugashobora kwandura kubera ko bashobora kwanduza umuntu mbere no mu minsi ya mbere agifatwa n'iyo ndwara.

kubera rero ko ari indwara ica mu maraso canke mu liquide biologique mu bizi canke mu mazi ava mu muntu no kwikingira aha bica bisigura ko nabagize imibonano mpuzabitsina batikingi hawe no muntu asanzwe agwaye indwara ya Ebola atarakira agwaye sigura ko ushobora kwandura iyo ndwara ya Ebola. Rero ni byiza ko wikingira ukagira isuku. Ukagira isuku ariko kandi ukirinda gufungura izo mfungurwa ziva ku bikoko byo mu ishyamba. Mu gihe hari indwara ya Ebola, ukwiye kwirinda izo mfungurwa ziva kuri ibyo bikoko. Abahigi rero muca mubyumva ko ari ngombwa ko mwokwirinda izo mfungurwa babahaye kubera ko birashobora gutuma mutandura iyo migera. Ku bikoko rero ni ukwirinda gukora kuri ibyo bikoko, kwirinda gukora ku bikoko, ibyo bikoko byo mu ishyamba, mukagabanya ibyo bikoko muba muzi ko bishobora kwanduza. Canke mu gihe muzi ko hariho umuntu amaze kugwara umujyango mukirinda kumukorako. Aha rero twavuze ibikoko byo mu ishyamba, twavuze ubwo buhungarema kubera ko twumvise ko nibwo bushobora kubika iyo migera ibikoko biba byahizwe. Hanyuma rero abantu bahiga ibikoko mukirinda gufunga.

gufungura inyama cyahe kuzikatagura muko ziko niminwe mu gihe zikiri mbisi. Abantu bakunda kujya inyama zidatetse. Aho rero umenye neza ko ni wajya inyama zidatetse cyangwa ukagenda kuzikatagura icyo gikoko twavuze inkende cyangwa impongo zo mu ishyamba shobora kuba yaranduye uwo mugera mu gihe uriko urayikatagura cyangwa uriye inyama zayo zidatetse, urumva ko ushobora kwandura uwo mugera. Hamwe rero umuntu yoba yanduye uwo mugera akwiye kwirinda kumukora ko cyangwa gukora ku maraso yiwe ibyo yadashwe n'ibindi n'ibindi biba bivuye muri uwo muntu. Mu gihe umuntu yapfuye yishwe n'umugera wa Ebola, niyo ndwara ya Ebola, harahera iminsi myinshi kugira ngo iyo migera ishobore gupfa. Nicyo gituma rero si byiza gukora ku kiziga cy'umuntu yishwe na Ebola. Na cyane cyane hari n'igihe usanga abantu bariko mu gihe cyo gushingura umuntu bakagenda bakamufukura bakamukora ko cyo gituma mu gihe muba mwikeka cyangwa muzi ko uwo muntu yishwe n'indwara ya Ebola, ni byiza kuhamagara abaganga babijejwe kugira ngo babafashe gushingura uwo muntu.

ubuzima ni bugufi ukwiye rero gukorera imana ugihumeka hari abantu biyorohereza abandi bakahendwa ngo goya ngo ntangorane uzoyikorera wapfuye mu mubiri canke abandi bazogufasha kugira ngo wigirane n'imana waramaze gupfa wapi ntibikunda nico gituma n'imana igihe izoza guca urubanza izocira umuntu urubanza ku byo yakoze akiriho agifise uyu mubiri umaze gupfa biba biheze rero ntabwo ushaka kugira icyiza ukoreye umuntu ugikora ubunyene ukiriho ariko kandi n'ikibi nacyo nyine utagikoze uriho bizoba biheze nico gituma birivuga iti ntukwiye gutinya umwana w'umuntu kubera ko impemu ziwe zimuvuyemo biba biheze cyasubira mu mukungugu umusiguzi imbere yavuze ati intare ipfuye irutwa n'isazi nzima isazi yo irashobora kukurya igikomeye bwaba intare yapfuye biba byaheze turaba rero igikoko nacyo gipfuye ntazogira umuntu yaguma guhenda uzihana wapfuye yekaye ntibikunda naho bogusengera amasengesho y'isi yose naho botanga iki wewe ibyawe biba byaheze imana ishaka rero ko mugirana imigenderanire uyu munsi ukiriho ugikomeye kubera ko niwapfa bizoba biheze azoba hasigaye gusa kurindira igihe cyo kuzuka hariya mu busiguzi igice cy'icyenda ku murongo wa gatanu yavuze ngo abariho baba bazi ko bazopfa mugabo abantu bapfuye nta kintu na kimwe bazi nta na kimwe ku murongo w'icumi muri icyo gice nyine mu gitabo cy'umusiguzi yavuze ati ikintu cyose ukuboko kwawe kwerekeje ko gukora ugikorane inkomezi zawe zose n'ubwenge n'ubuhinga bwose ufise ati kubera ko ikuzimu hariyo urahaririye kuja nta migambi iriyo ntibakundana nta kuvuga ngo turubaka amazu wapi nta kuvuga ngo haratwagiye ngo amabarabara wapi cyo gituma n'uyu muntu yoba yapfuye nawe bamuterera aho hejuru ntabwo aza kurekarama ngo nje ngo umuntu aye hejuru ntibikunda aba yapfuye biba byaheze nawe boshyira abantu igihumbi mu mva imwe ntabwo bavuga ngo nje ngo urandemereye heka ikuzimu aba yapfuye ushaka rero gukorera imana yikorera uyu munsi ukiriho kandi ugikomeye mu gihe uriterera ukarisama hajya nicyo gihe cyiza cyo gukorera imana tubashimire cyane rero abaririmbyi bagize korale urumuri iyo ngaho imuyinga

cumura ho kwisaha zine ni minota 27 hano muri studio zacu. Abantu benshi arava mu bihugu byabo, ava mu gihugu akaja mu kindi gihugu ngo kujya ikirori. Kujya ikirori si bibi kugabo rero bya bindi twavuze byo kuja kujya ikirori mu bagore, ibyo ni bibi, nta muntu numwe yashobora kubishigikira. Yesi rero barahanduriye indwara, barakura indwara zidakira, ariko kandi hari igihe umuntu ashobora kwiyumvira ati jyewe ko nikingiye indwara, nta kindi bintu je nahejeje kurya umuti, nta ngorane. Oya burya rero uko ubandanya uja hirya no hino, ujyamana n'uyu, ujyamana na naka, ujyamana na naka, nawe nyine biraheza bikakononera ubwonko, birakononera ubwenge. Reka nicyo gituma Imana yarema umuntu yamuhaye umugore umwe, umugabo nawe imuha umugore, nawe imuha umugabo umwe, kugira ngo buzuzanye. None wowe uca hirya no hino wumva uca wuzuzanya nande, ntibikunda. Ushobora rero kureka kononekara ku mubiri, mugabo ubwenge bwawe bukononekara, muhora mubyumva n'igihugu hano mu Burundi bavuga ati abahabara mubigitseyo, abahabara baronona ibintu, abahabara baronona igihugu, barabangamira n'ubutunzi. Ca wiyumvira wufise nk'umugore ugabugiye kuryamana n'imaraya, ugasanga uratanze amamiliyoni n'amamiliyoni, urahombeje umuryango, uri kurubaka urugo rutabaho, uwundi muntu rutabaho. Ayo mahera iyo yariha iwawe mbere wanashaka n'uwo mugore wawe, iyo umuha ayo mahera ukamuringaniza data wanje, wariko uraja kurondera ahandi, ntaco tumuja kwirigwa uriko urahiga abandi bagore b'abandi. Nuko rero ukaba rero wagiye guhiga ubuzima, ukaba wagiye kurondera ubuzima i Burundi, ariko kandi uzirikana ko utegerezwa no kubaha Imana, ariko kandi n'urugo rwawe ko utegerezwa kubandanya ugubaka. Hari ikintu bita kunyugwa no kutanyugwa. Iyo rero uko muja hirya no hino urageraho ukamererwa nabi no mu bwonko, ku buryo ugeraho ukamenya ngo nta kikikunezera, kandi Imana hari ibintu binezereza yashyizeho.

Haramunywanyi yatwandikiye ubutumwa agira ati bite miriwe neza ego tumeze neza hama ndifurije akayabago keza nanje tugire akayabago keza bidutembe neza niyo twabishyira tugire umunsi mwiza n'akayabago murakoze cyane.

0: Miriwe murakomeye. Mwabironse. Mura ni mwabironka amaze kugira akayaba. Inde?
1: Iyo ngabo inyagumba.
0: Yego murakaze niyo ngabo.
1: Yego murakoze kandi pulita kera kugeza kana mama ni babaze.
0: Yego.
1: Pulita kera kugeza kashari mwe n'abara mushiriko.
0: Yego.
1: Bagiye no mudamu wiwe na abana biwe.
0: Yego.
1: Bagiye na mwe wacu cyo nkuru ari kugungura.
0: Yego.
1: Ikore kandi pulita kera kugeza potremo ni na potre basaje na potre pose.
0: Yego.
1: Ni bagiye nabandi bise na jane ngo abandi bagiye na mawe
0: ukamwe. Murakoze niyo ngabo.

0: ruratangaje n'ukuri urukundo imana ikunda kiremwa muntu agaragarira ubwa mbere ukungene yakunze adamu ubwo yamurondera impuzu akemera ko igihugu kimanza gupfa kugira ngo ashobore kuronka kumuronkera impuzu biragenda rero gushika naho yemera gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo ashobore gucungura abazomizigira umugambi w'imana wewe abantu kiremwa muntu cyose aragikunda kandi ntifuza ko yorimbuka ariko amahitamo yawe amahitamo yanjye ntiyazotuma mu by'ukuri ko agaragaza ko wemeye kugenda canke kuganza n'urukundo imana yagukunze mudukwihanganire rero ku bakunzi ba kano karirimbo kakorari umuco w'imana ngaho mu ruboboro kataziru ruratangaje tugeze igice cy'isaha y'icumi n'igice nk'uko nene bamenyesheje umukuru cyane ikiganiro tubane neza
1: Tubane neza ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Tubane neza mu mahoro, mu bumwe, mu rukundo, mu kumvikana no gushyira hamwe. Tubane neza muri iyi si kuko tuzobana mu ijuru. Ewe ukuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro kw'abavuka.